0: yeah. Hawaii, Miami.
1: Na na na na na na.
0: Yeah, a tribe called Red.
1: Na na na na na na.
0: Hey, Odario.
1: Na na na na na na.
2: Yeah, yeah. One time for your mind, yeah. Check it.